Oh maman, Kindumbo za kofinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris aussi di singai. Otindi mokanda na kisasa. Monsieur otindi na brasa. Kindumbo za punition te maman. Oye ba maman e swingai. Nalinga ki dayon na funda yo maman. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Na tegisi yango epa yorgo. Po azikisela ngai film wana. Mamu, komangai. Ndenge bakumaka Yesu na kuruze. Sete mi bale na maboko. Sete moko na lokolo. Mamu, ozae mwase libala. Okamu sakanga. Na mono koza ndoki. Ozae kinsekwa. Ozali monyororo. Mamu, nina kolba pona yo. Exemple ni yo kope sa pona basa mapala. Exemple, ezalite. Awa balo pona gana zendumba. Na akotambo na mwase libala. Yaman

oza kofinga ngai lelo mamu soki natali malamu tozali kaka ndenge moko eloko oyo oza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo

na ninge na ngai te fele mwini yomo yimi mwini ulingi bata nana bandi musulte naka yomoko mebi nyoso na mwasi na yo oba rani ni fele mwa pesa nga confiance lokola na mi pesa na molimo